mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 28/07/2026 systematically and dagbere fosui mommy e dide nle daddy e dide nle egbera nle dide pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan ni bole tin gbun mi gbogbo le e ma bo ni bi pepe be se nbo e kan joko bi ma ni e dide nle to ba ya e joko ejoko mami ejoko nlele ejoko lori aga ejoko lori apoti sa joko ijoko tumo si isinmi wa gbe owo soke e ba npe pastor mi system itayo ki won gbori soke pe awa dupe adupe adupe ti wa o oluve mo fi lauta re loju o ni awon ota mi ngbero won si so fun ra won ninu we Psalm 41 verse 5 ojo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run ota re nisin o feli kan ina ni o wo o ko re o si ni tomo tomo e ma fi la loju engineer e jule

mo dupe mo dupe te mi sa wa dupe ti e e jo gbugbe eyan omo olohun wo mi ro e ke baba so mi do loro gege bi ase re o ti ditalika ki e pafras ko le ba di oloro bawo le eyan meji o se jiya bo jesu o se talika temi no si to talika jesu won ni o pada di oloro bo ti e je pe o ditalika bo ti e je pe oloro ni ohun ki awa ta je otosi awa ta da jesu imo awa ta wa lo da mo ta faye wa fun ka le ba di oloro so inu jesu nikan ni oro pin si jesu nikan lo ditalika ninu gbogbo asaju ese o ditalika ki awa omo leyin re o le ba di oloro ojo kojo to ba tele aye isimi re asi bere esa o ni eje ki iye yi ko wa ninu yin let this mind be in you iwe to wa ninu christi kini mind yen a fun o ni iye titun men shall not incorporate sa no men of the sand mind they live in the sand body ni kete ti jesu ba fun o ni agbara aye re asi yira ni jesu ba wonu re asi fun o ni iye titun aje o di mimo fun o pe odo re ni gbogbo isinmi wa esa o le sin jesu o le faye re fun o le gbe igbe aye wa mimo o si ton je oloro nu aye ai moye ese to so mo si ai moye ese to so mai ni ai moye ese to so mo kaye eyan mo da inu olohun o si dun si olohun o fe ko jiya eni kan ni sawon apostle se won wa gbadun se won o mo ru ku ti an ku o moye wahala ti an se ninu we John chapter 4 o ti da wa lohun verse 37 and 38 o ni awon kan lo sise awon kan ni o jere o ni awon kan won ti sise won se lala o ni e wonu ise won lo mo ran yin lo e lo kere ohun ti eyin o sise fun lo ka John 4:37 ko to mo yi wasu pada lorun esa to ba si gbagbo pe o to si mo lo ojo bo run o re ni fi jo eni kan ni ta mo fi jo o fi jo lasaru o lo si ni laye ni mo toro nje ni ebi mo pa ni enu ona ni olowo ni ti mo lo toro gbogbo egbin aye ilori o de jo bo run o eni kan ni kile wi yen o de jo bo run bo ba pinu po mo lo si o de jo bo run o si to si titi to nton o fi dorun na ni ko le sise kan ti en ba ni o fi nkan mo nkan lasaru prefer ko lo mo toro o prefer ko duo lenu ona ah shalakaga Abraham o si feru aye be o ni o le make e laye ko won tun make e ni jobo run gbogbo aye ti Abraham gbe aye olola ni aye oloro ni aye oni aye re ni tumo daada igba si tun de jobo run baba ni Abraham lorun baba si tun ni laye esa e pawada ai moye wasu telomi omo wasu ti omo tumo tin so jade lenu o kan sori po fe kawon eyan o le downgrade enikan ko le ba wasu enikan je ko le tu enikan ka omo wasu nto oba mo ndeyin oba si mo ni omo ajanu we ki bu yan je e bi owo lori gbogbo eyan omo olohun eyan omo olohun te mo pe e make e laye e to make e de jobo run wa dide nle bi owo yen lori e menu amina shahaladus genomic webo haladus ataya agbara atase agbara atase ti mo de eyan tayo ni aye ti mo tun de eyan make e daye ti nbo oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus Christ esa o le ni oro lai lu jibiti o le ni oro lai gbowo enikeni mo ti e o le make e lai lu aye deru awon to nsori resi tun wa eh bibeli so wi pe emi ni oluwa I am the Lord thy God who giveth thee emi mo fun ni agbara lati ni oro Deuteronomy chapter 8 verse 18 ki e le ba fi di majemu ti mo da fun awon baba yin mule ejo gbogbo eyan omo olohun e sare ba mi bu omi tintin ni omi die te le mu tan de di omi to le mu tan enikan lo si agle bayi emi oluwa lo so testimony to ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi gbogbo eyan o le gbagbo but eyin te ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi iranse olohun kan ni o ji si olohun kan leleyi ejo e sare ba mi bu omi die e ba mu omi tintin ni to le mu de din to le mu tan mo ji ojun to le mu tan le kan na lo o si gbe mi ni mo n bo

0: gbogbo eyin omo lo oda gbogbo eyin mama e je nbi yin question kan gbogbo eyin baba e je nbi oni question kan bawo lo se feel bawo ninu yo se ri ko je pe iyato je baby se po nigba to ndagba be ni ke bi o se tun pa awon omo re e jo sir mo fe ki gbogbo eyin ara le o ba mi down bo lo se feel iru school to lo bo se mo fe se iru emi ngba mo bere school aye mi mi e wo bata lo school mi ni bata sokoto mi bayi lo se yandi mo mo toju mi ri mi to ni gbadura iru e fun aye awon omo mi fun ra mi mo mo kiri oja ti ma fi sponsor ara mi o si ri oyole ko ye ko ri be fa awon omo mi ti n ba je obigidi bawo ni jesu olugba lo se farada iya gbelebu ti won kan ma gbelebu ti won si fi ya je ti won na ti eyin re dabi eran tutu e sa pastor egbo ko wa je gbogbo awon to tun ji omo re iru aye ti e na won tun gbe no in be ninu wi asiri mi eyan meji obodo jiya kan na ninu wi asiri mo ko si two people must never suffer the same thing it is impossible impossible ko se se o lo fi je pe e farabale ke yi wasu yin pada eyan le make e laye ko tun make e dorun eyan le sin jesu ninu aye yi pelu oro ko me ai mo ya won omo olorun ai mo ya won loro to je pe won se bi won lo run apadi bi joseph ara ma ti oba ni ibi ti won sin jesu si ha esin oba po aisha to ba se wi pe awon ti an tele jesu fun o bibeli so nipa susanna ati joanna ninu we luke chapter 8 ti won oba ni oro mama a se kankan ni ola mo fe so tele si omi to nbe lowo yin e gbe pade mi lori facebook enikan ni ha bo ni mo se wa fe se mo fe kankan si ni mo fe fi oda ma fun yin ni kankan teyin na le ka ti to oba ni phone to e wa sori facebook sugbon mi o mi pe to ba pa wa mu o su eri omi ti ku olomi lasan ola won ni ka wo glove emi mo gbo mo si ni ka won eyan o gbe cream won lowo and isin meji la se ni ola ikan ninu new auditorium yan waye ni ago mejo abo igba ti o ba fi di owo ago mokan labo yan wa liye yo wa le elekeji o bere ni ago merin ni old auditorium mo ri igi kan to ni eso kan emi oluwa fi han mi nigba mo wa in Canada last week ninu church wa nbe ye ka shanemo ni amanaka lati iworo de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen esa omi te gbe lowo mo fe so tele si iyen dola isin yen dola e wa glove enikan ni kini je glove ibowo mo to ti bere nipa towo niyan ko to di pa bere anointing service nigba ti o ba ya olufe bo se ngbo mi laaro yi the Lord say ko to kanle wa so eri in the name of Jesus e won ti mama if you see the oro ki nkan wole be bo ti e je po oro ngbon mi ase oro ngbara in balara mi laaro
1: good afternoon sir aku simi oni sir aku se oluwa oluwa o sagbara odo tun sir omo jo yin lori afefe lati ilu kodova olun soro yi o sele pe mo ma gbo program yin tele lati 2017-2018 ni mo ma gbo program yin lori radio nigba yen sugbon o sele pe o ni inu kan to nda otamun lamu te pe igba tinu iba ti bere ma do hospital kin to pada won sele pe ni 2018 yen mo wa gba yin ni church and then wa lejo nu igba te wa bosita me se pade mi niyan won sha e wa gbo wole me gbadura fun mi e wa ni kin rawo mi bottle water pe kin lo fun 9 days ki mo fun pe mi ni guru e ma e de sadura fun bo fun ya lenu mi igba ti mo ma dele njo yen ti mo salaye fun won me mi pe yin ti mo ba bo ni yo o lo re won kan to wa won wa ni jo na won wa so fun won mo wa so loju won ore won yin wa face wi pe awon pastor yen ni won logun ni o kini kan kankan gbogun te mo gbo lori radio fake ni kankan o sa confuse me o wa so pe won ni onisegun kan o lore ore won kan wa to gbona to se kini olosun ni pe ko mu wa lo be
0: next se gbaye se ngbo abe ti sun gbogbo yin omo olohun egbo nti sister ikoko so o ni mo ni ko won lo ra omi and mi wa ni oro mi laaro yi mo kan ni ko gbe omi and ma so tele si ni gbogbo bi te ba tin gbo mi kakakiri agbalaye please omi die to le damu tan awon ko gbe gbogbo mi to in to daju ni pe ko gbe pade mi lori Facebook odekunle epafras lori YouTube odekunle epafras ni TikTok odekunle epafras lori YouTube ati lori Facebook bayen mi si bayan chat egbo le be nikan ba nbo chat to ro pe epafras ni iraye re mi opportunity ati mo bayan chat to saye so be nikan ba nbo se tinu endu fake ni yo fowu emu ti ni please iyen lo be e wa gbo nti ya yen so kale ibi ileru ti ba mi woni ore awon so fun awon pe awon testimony ten gbo bo ya ro ni ati pe awon pastor yen nso ogun sugbon mo obirin kan ologun kan ibi ti an ti gbe omo ra niye kin lo de tawon eyan le ronu pada won le nikan nso ogun o ba ti e jogun re o kokko down ko to di pe won to mu o lo sodo ologun aye ito ba sora ti won e so de legbe ti won e mama mu opo ni bi imole won ti ni method ti o fi mo se bibeli ni e gbon bi ejo e si si oniwa tutu bi adaba eh ko si eni to go bi agutan e won ti won ra so si leti mi riwe eri laye won mu opo lodo ologun won to mu lodo ologun mi ai gbon ni so ogun wa sise e ji agbo bi sister ise soro kale
1: fun ya lenu mi gba ta de be ba se ko si lati igba yen niyan iyen gba gbogbo owo owo wa mi ri iyato
0: otan ba ye se ri niyan pastor kun dide yo ni e ma da won pastor ti n pari we lohun ma bo so si ti e awo lo yo awon lo ni jobo ohun awon ewa su jobo ohun e gba bi ke joko si e ye tan awon yan olufe bi won ba ntan iwo ni omo tan ra iwo ni obo polo re soro in ti mo nko laaro laaro yi o ti jogun pe lo bomi in si gbowo kankan lore e n ba fe da ore ni bo ba ni ni bo ba si ni ko sentiment kan abi lati jo ti won ti mo ni ki won do re pastor eyin te mo criticize so wo ti yin so lori e sa mo fe beere e lo le ti da si gbogbo eyin te mo so won mo gbowo re ni a se gbowo re di alara laro town iwo lo ku aisan ku airo e sa ni njo to tin ki gbe pe won gbowo so wo ti e di eme lo lo ba won dawo siri ibi ni e ti pera wa si pade mo ni aye awon eyan la bo je nso nkan bo eyin te n gbo mi nile esu ki fe ka won de re ko bo o gbogbo nti won mo sona ti won mo wona fun o oni bi won se daye re ru oni bi won se ko ba o oni bi won se base re je iwo ni ko gbon bi ejo ko si so ni wa tutu bi adaba e wa waye re nisin o ti nana danu ma mo yo dun to fi na na danu engineer
1: bi mo se nba yin bayi ni e do ko ba ti bere bayi ogun ma tun lo hospital ma tun lo gba bere mama yira mole titi titi o ma ru mi fun bi ojo marun si ose kan ko to di po stop to ba tun wa lo leyin ose meji si o a tun bere abo se kan a tun bere again bi mo se ma nba yin niyan o ti wa le po ti mota temi gan lara ko lo ma je ki ara ni mimo so mo sa sele pe ni inu osu kefa yi mo ma stroll lori Facebook nkan kan be yen Facebook mo sa ba ma loju mo se ri ma gbo awon power adura orisisi tawon ase olohun ma se bo tin ba ti kan awon adura yin te ma ngba ara mi ma nse bakan ati joyen ba ni mo se n bo program yen niyan o wa sele pe ni ijeta ijeta yin yen ninu osu kefa yin ni mo bere si n bo program yen pada iyen ni ijeta yi o wa sele pe inu buruku yen bo tun se bere sota mi niyan koda o mi 777 te ma nse to su keje yi o lo ma jeta kokko ti ma kokko ba yin se so emi na gbo mi si waju mo se agbe se n bi prayer si emi na fi igbagbo gba bi o se dijeta ipinu mo buruku yen to se bere sota mi o sa bere lati daji yen ni jo friday o bere lati daji de